0: Ayun, ralis ido sang Prabu Saramiyo makasiyak ang ali udyang nagtiyosang pudro ni mas
1: klaro pa kaso ana ali.
0: Ya murupo asu minakadi mas putra nidoni

Kesatiawir pulijun ni kesan ring si jero ni ku taman sang dados ngawarat. Bile-bile. Gam, bunyi dia.

Naila citai rikoring tukat iya munone sane lintang dahat aseri turmaning ngerti san pisan.

wakih dote nanapi angin ngisinan pastiku angin mekaryo patut rilago angin ngisinan ipun ikranyang padang hariten ipun